0: Makama ile ke sekto a fetu tanki e fai fai ange pe akakato e nga awe ke ona fukotua e komson e fetu tanki i tongani. Ne mea tama pili niska launi tupo utoa olu ka alala o fakaola e sino nga awe ko eni a ya ke komson fetu tanki a tonga pe ke ofisi fo o ke nao nga awe aki. Ko e toki fuafua fukotu e ni tongani ha sino nga awe makehe ki e fetu tanki a ya kumahino ke sino nga awe tau ta aina e ni mei he puli anga. Ko hili e netali falialea e ngō lau e ua aia koe lau ke whetūtaki i wanoa tahanima, moe lau ke komsoni whetūtaki i wanoa wanoa. E mea tama pili niskalau ni tupo utoa ulu kā lala na anepehe, o ku omi e he o ngō lau ko iniha halafononga mahu inga ke muimui ki ai atongani, i e mahino koe hake mai ai taawe kua ngā, ko pāo ke tau whakafalala mo whate fito i he whetūtaki. Nane tue mea pehe ko sektoa eni o kaha molofia ke whakatoka ngai, ka ko sektoa eni o kwhate fito ai hangawe lava mea. Kai kai ke fitu utaki ai sektoa ko eni e ikai ke a osia hatau mua ngawe. Na e uke hepili niskalau ni e whema o ke whakamahu inga e sektoa fitu utaki, ka hui ko sektoa eni o talui kakato ke he kawakai pea o ko whingai aki wa awhi me kakai kotoa o kamata pe mei he kautake whanua o a uke hini ihi o e kakai whingata ia whae sino. Hōro tō ngai ni whai ki eke a ngōnga le te o tō ngāwe pule lahi po tō ngai Maydex, sio ni a kau ola nani pehe, ko e tau mua ngāwe ko ini ne ospaila te i mai pe mei he tau wanoa tahani ma, ka koe tōk whakakato eni hakau ngā aue mua patset whapa anga, ke e whakotuha ofis ma kehe ai komsoni whetu taki. Na e whamala ala a kau ola ki ngai kau taha kuna whakamalu malu i hongo lao, pe komsoni whetu taki ko ini mohonau ngahi whatongia taktaha.
1: Ka koe uhinga ene tawataina, ke lava he esi no koe ni, o tuu hange ha toko taha kune hanga o siofi, ai ngā aue kufai he kakai koe ni he industry pe ke sektoa, ka uae ngahi sino o telecommunication, tau whakataata kwe, TCC, Digicel, OneDoc, koe ngahi tafaa koe ni he tonga keipo, nao tonga ngai koe keipo lo, koe tafa aki subsector e taha i hefo i sektoa ka kato pe koe ne communication ni koe motoru media, ngā hireti o, koe UTV, o tatau e pe o au ke ngā social media. Ka atoa ki nao tolu, o koe e nao ngāhi whatongia o ku whakahoko i he sektoa koe ni, o ku nao i he malu pe o e sino koe ni kene siof. Ke whakapapau o ku ki kai ke fuu, koe haha whahinga rea whakahawao pe ku, ka whakapapau o ku lere e mea kotoa pe i he whaifatonge he whonua ki he ki motoru ko ni media pe mo telecommunication company operator mo mea maho inga taha koe kakai o ki nau tolu o ku nau hanga o mau ai lere o e ngahi service koe me ngahi sino ko utala noa ke ko sino rewa koe ni kune siof ka lukfua ka whaifayang koe ha mea i hanga he tau whononga tu hono whakahoko e lao whakahoko tau ngai whatonge au koe ke ongo i he toko taha operator, boke service provider, o ku kaike fie maari, e ku inga kua ngahi mea, o ate pure anga, boka ngahi kupke. O ku malama ke hau ke taa ke sino koi ni, o talanoa ki ai. Pea ka pao ku lawa rewa ke whakarere e lao, pea ka ngahi tutu ni ngā ue, ke ni hanga o feau ai whakaamu e fie mau. E tae imta tau, e ke isi o pe komsoni, koe ngahi ngā ue, mea ngahi whakarere i koia. He ikai hoko yo ka hamea, e ue sia e kakai whanua. Tau tau fie mau pe, koe ngahi principle of mau inga. I he ngāwe koe ni koutui. Ma kehe ange pe me he tuu tawa taina. Ka kua pau pe ke tokoni mai sino koe ni, ki he pure anga, mo motoru media, mo ngahi sino whekaukau aki. Ke whakapapau i pe, o tau ngā unu pe, i he foi funga waka, o e whetuu taki, o kune o mai ha CVS, ki he whonua o ku tūloa, sustainable, whalala anga, reliable, koe kai ngatai, o ku malama ke excessi toko taha katoa pe. Pe ku ke iha ki i motu i hapai, pe iwa wa, na amayongo niua. O ku ke ongo i peu ke mau, ai lelei o e service koe ni, i he communication ni, o tatau pe hafeto.
0: Nei tue pehe akau ola, koe whatungia te fito ai komson fitu taki, ko te liwi kakato ki ngai kautaha fitu taki, ke waka iha palan fotu utuu, moha

0: tu hanga he tu tu ninga o ke na mui mui pa o ki ai
1: ma ho inga be to pe ai fenga o aki he ko pure anga no fo olunga ke ne sia fa kluk fo ka wai pe machine ko ni he ka sino ko ni o to ki i ta pe ta hai fo ye ke to ki i focus ang pe ne sio ki he ki motor ko no fa hak fatongia i ta fa ko o fetu ta ki mo ka kai ka ko time ta ta o ko ai pe ta un hai fatongia ke sio de maula va pembe pure anga sio o ku ya yenga hito no no he ka lava ke fa ho polisi ke o mai ke he sino ko ni ke fai hano tala no ai ke fa ho halao pe fa le halao pe ko ma halao fo pe ka tutu ni ngao fo ke lava pe ke ne fa ma o po po pe ki herere yange ai ko o ko ta imla ke ko mo tolu e ka ke fu makupusi he pure anga pe mo sino ko ni ke sio fa me ka lava ke mo to kon mai o mo fra he ko mo tolu o mo hanga fa ka ho ko fa tongia pe a mo ofiang e ta imla mo tala no me kakai ka kuya ha to no no wa he lao a honi mo tu tu nga a honi o kulava ko sino ko ni te mo lava o mai ki ai o fra ho ko mai e lava ke ta usio ang mo ke ta fa ko ma wo ngo yo ku ka ke fu sa ja ma to e ma fra ko nga we he tu nga lao a honi ko ko ko ko ta mu ai me fa ka ka ke ho ko atu ke fe to ko ni ak ke ko e umonela ko e teknolojia ia i nga ta fa ke ke va ba pite ni riliu pakuai tai mila he tuai nga uno e lao mo tu tu ni nga we pe mo palan fa lo fo e fo noa ke mui mui mo tuli tuli fo ke ai
0: ka o ko e komson fe tu ta ke tonga a ku sea e fa fika sa mi we la fo noa to kon sea a rosamon ping pe a me mi pai ala no fo noa pe mo hexto fi fita
2: ya ai tai mi la ala a ne le ko te ngo niwa si si i ai o hana e toai e mahina ko me o fa ho a ke hanga maheni ko ko we si ngo niwa e fili wa ki o e ana e fa ke ka ta malu e pasifiki ke nga i pesia o e fatamak faina tula e pa anga e taha ke lutupu ke pole anga tonga ke to konia nga hi famili i ngo niwa na na we si i la ala a ko eni e mahina ko me ko e polo kalamani na e ia tone fai ngō ngā whale ni vai whanua tō pola.
0: I he whai ki eke a ngō ngā li iti o tō ngā moe pule lahe kautaha malu i Pasifiki pe Patrick a holoto pālu nāne pe he. O ku kawa tō ngāne he mea mi pai kautaha malu i Pasifiki pe a kua sifra hua tai tohi kore malu i a tō ngāne ke he taimi o la ala aha. Koe pese te pi ene wa noa pa angatoko ni mei he Pekri ki hongo ni wa, ke uhi ka wiki e wa na i whi awai a hongo ni wa moe la ala aha i he mahina ko mei.
3: E ho tō ngāne mi pape ia regional organization ko ni hanga ko na mi pako he forum secretariat what are regional organizations na nau fatau le na u policy ke drought ke la la sai ko panga go go fai ke nga o ko ni ko he kalta ha ko ni o ku ha u ia ka wa britania sia mane sia pani mo america na mai la umelena la kalta ha ke toko ni e fangi fonua iki kawa tonga mo mo te pasiki ya no toka ngani kina ai akina utolo na hoko tonu ai ai la la a be go afa be ko mo fuike be ko ai ko ka to ai sai na fratore por si a tonga ni to ko ne por si ko ia ki he la la na e u ai ai ki fo i tafa ki u tau pe he wai fo i trika ko trika ko ni ko trika no fiko ku ilo fo pa langi ko early actions be ko anticipatory action te ku hoko ye ku nga beke fai te teu e to gia e taimi e malo hange ko lawa laitia e te e taimi de nau hanga project ti ai a taimi de nau issue a state of emergency declarations a ku taimi o to ha wai ai trika ta ha ai gui ko bolong me me alo ke mai nau mai na tolo a te ke mai ai ko mau he ni ke wang se ke ko ya ko nga na activity ai ki fo trika ko ni ko se ga ko moi early action o angare wai ke premia ai ko ki ta ki lu ko ni ko pese ti be wa no ko nga ko ki to no no wa ha wi ke wa na ho ko ni wa ta wi lau ko baba o mo ha ba i ngari ngari e te na ofia ke tunga na ya ni wa i me ko me na ho ko i me ko su ne ngari baba he mai me ngari ngari ho ko ki fo me ko ya i ha pa i mo ni wa mo baba ko ni wa ko ho ko ho ko te e be tu nga ya nga na projection ya ka technical i tunga ni ko ka expect i tunga ni ngari ngari ki November December to ko ko ha me na to declare. But as of now, it's more like a alert situation.
0: Lo tonga ni nei tupu he e palo, Ko tu owa aki eni a ina totongi mai e pa anga malu e pasifiki ki niwa i he tauni pe. Na ne te pehe ka hoko hoko atu la ala a i tongani ko pau ke totongi malu i mai he kautaha a tongani.
3: Ko owa kene vei meni mai he fo i early action trick up e koe ni ki tongani. Laki i kamatana he maka maina neua miai ki niwa be. Kau ke mana dui pe koe ni kusi yongo fa maman lahi mai koe taimene eo nino. Maine lai lahi ange a e la ala a. Kau tengu lala a i goe hai ngai whonua pasiki. O kupau beke whakafonua tanke wai lalo he whonua. Kupau beke whemao e awhaaya. Au tau huanga goe whafufua mui whafufua e kau matau tau. Ngari ngari pau ke a whaalahia. E lai ni kuna sanua ni mea ke nawa umai ake bai e whafonua. Ai ko tu uwe ne e trika koni. Koe ka whakato koe ke lala a i tongani whiunga mui walukilu tupu. Amerika. Ai ka hoko hoko te trika. Oro activate trika pau beke e te tau mai ki tongani. Ya kapai po long lo lo ang me to ka ule wa to tong la ya ka ko nga ko na tula me ko ni ke he me na tula malu ko banga normal or micro level ko ni ko seven level ba ko micro level ka go si lo pe to nga ni me una to tongi mo me de na mau ke he me me ko no molo te to tong pa to ka ni yo ases bi ga ko ni ko ke he ya ko si te u be gi mo pre arranged financing pre designed ke ne we live for noa ko me ko wa to ko mu to lu mo me de mo to tong mai kau tokon lah ya betul kau tak ni dah fokus tu be hai kau tak kita sebiji fatah mewol pengi tak mau kau tokon ni amai be mewol pengi u other multilateral institutions including regional organizations
0: kai ke fai ke kang ong ali ti otonga mo to kon tala fika ulah ya Britania ki tonga ni Melissa Williams na ane pehe o ko ke to ko pa ka ka to pe Britania ke fika pa anga ka ta malu e Pasifiki ki ono to fatu fa te pa anga to koni ko ya ki ngai fono e Pasifiki ayo ko si ya me he fata ma ki fa na to la kai ke fe unga pa anga to koni ka ta malu e Pasifiki ki tonga ni ki we si ya o la ala a me tola Amerika e valu kilo tupu
2: si he ki fine mui ta o formato lo me fo ui ko lo motu amu ko lo vai ai kalauni o fe a himis he la la wano a waono wano a wafito ko fine mui ko endi na ani fa fo fonga e ai miss lady maria tonga australia ko silia matelao mai fo no to pola mai fa ki ki
4: i he hilo no fa mau e ka fine mui e to ta fa na na vi pa ke fe a himis he la la wano a waono na e toki ia fa to kwa e ka tu ki mu a i nga hi fe au hi te fito e nima na e whakamau i ai ki nau tolu hi whakausinga o e wike. Ai ni whamau i ki nau tolu hi whiau hi tali whehui, whiau hi tali eniti, whiau hi tau olunga, whiau hi teunga matahatahi, mo e whiau hi teunga tu whanua i he ilo fo'ou. Ko hi kuna ke whiau hi Miss Helala wanoa waono na e whakalauni ai, ai Miss Lady Maria Tonga Australia, Kosilia Matelau. Whika ua kei e Miss Masani Connect, Ministry of Tourism, te ki whaivai hakao tui tamake. Figa tolo e Miss SNS USA, lava lava hika kalahingoa e sau. Figa faha e Miss Takeaway Creation, Miliani Brown. Pea figa nima e Miss Tonga Australia, Anti Veniana Talia Uli. Ko e hamusi ko eni e Miss Lady Maria Tonga Australia e kalauni ko e hilia ni tukimua i he whiau hi tali fehu i, tukimua he whiau hi tali eniti, tukimua he whiau hi tau olunga pea te tukimua i he whiau hi teunga matatahi lelei taha. Kai fikaua i he whiau hi teunga tuwhonua i he ilo fo'ou. Na e whaki mui ngāhi pale makehe e fitu ai ane kau ki hene Miss Personality ne i kuna he Miss Ewa, Petiola Masila. Matamata lili taha i he whaita koe Miss Photogenic ia whakataha pa mui vote e kakai he interneti ki he whine mui mana kua taha e whiau hi koe Miss Anana USA ko Rachel Reed. Ko he pale ki he teunga kakala lelei taha o e whiau hi taolunga ne maui he Miss Lady Maria Tonga Australia, Celia Matelau. Lelei taha i he teunga taolunga ngau he ilo fo'ou ko e Miss Masani Connect, Ministry of Tourism, te ki whaivai hakau tui tawake. Ko he pale lewa ki he teunga polo lelei taha, whataha pe amoe pale e takmamata ne whakia ki he Miss Tali Kifisi mele maafu. Koe maki he anga foki ai whiai whuli Miss Helala e tau ni, koe to e kau mai o whatahataha i e kau Miss Helala na nau i kuna. Mō kau he vei pā o he ngahi whuli Miss ni whakahoko he ngahi tau ki mua. Ni whakamāwhana e te e kau mai koe ia, a tesi leila tol tau ko ia na ne kuna e whiai whuli Miss o e wāwhi māwhitu. Whakataha pa mo ni whafunga ili leia ta tongani o ni to i kuna mo i kalau ni e Pasifiki he tau ko ia i he wāwhi māwhitu. Koe whamumitaha pe fokia hono kaiha ase tongani e kalau ni ke ia ai Pasifiki. Kage he koe momoi en he mis he lala ma lolo sis anatau mui piau. Ai kalau ni ke mis he lala lolo tonga siria matilau. Kene lele aki e ama i he tau kakato i taha.

0: Na e whafua kawai, e he pale mia o tonga no pele whawhanua ai ongo whakamau fo o ke whamau angatangi o tonga ni. Ko e whamo o ni ko eni ke whafua kawai, kau ke pale mia o tonga no pele whawhanua, pele nisi kalau ni tupo toa olu ka alala, pe amai hou eiki me mi pa o e kabineti. Whafua kawai wha ofisiale eni o Lord Colin Boyd, pe amai Sir Patrick Elias, ke na hoko ke he lakangani, ke hoko atu aki a ena whakahako whatongia i he whakamau angatangi, i he tou hopotangi koia o ku kamata koia i he wikeni. I he nepehene kamata i pe i he ahonia ngai hopotangi. Ka, koi hopotangi e kau whakafofonga kakai mo i kau minista e to kamata pe i a pongi pongi. E kamata ke hopotangi i he vāe minista pa anga mā lolo, ka koi whakafofonga kakai o niwa taha fitu lata i whainga tātang mana, pe mo aisake hoa tatau whinau. I he hili eni ai ulungia ai minista pa anga mā lolo ki kihano whailoia, hono kaunga kanti teiti, ko aisake whinau i he maumau i alao o whili whalialea. Ko e ahotoa pule lulu e wike ni ai pe, e whakahoko ai ai hopotangi i he vāe minista e tanak panga hou mai mo e tute, ka ko e whakafufonga kakai o tonga tapu hiva 17 tō mo ua, pe amu hono kaunga kanti teite ko toketā te vita tō kunga. Ko hili eni ai ikona tō mo ua i e hopo, pe whakahua toa i pe ai tangi a toketā tō kunga. I he ahotoa pule lulu ai pe wike ni, e whakahoko ai hopotangi i he vā o minista taki mamata, medista ke ngahi ngawela lahi pule anga se misisika, pea moe whakafofonga mā lolo toke tā uila moe langfasi. Ko hili ene ulungia asika i e hopo na whakahoko, pea whakahua tuai pe a ene tangi ke whakamau angatangi. Ko e awhala i te wikeni e whakahoko e hopotangi ai minista mā lolo e tua te lavu whikau aki mo ene ulungia i e hopo pia mo i tokon palemia toke tā Williami Lātū. E tok tātū ko ake pe whala i te ai pe i he wikeni ai hopotangi ai minista whanua stavea kolo whaina tula mo e palani kolo toke tā tanira fus mā lohi pia mo e minista mā lolo te vita lave māu i he hili eni ai ulungia a toke tā fus mā lohi kia lave māu. Kai kehe koe kotoa ngai hopotangi ko e ni e mui mui i pe e heo ngongoni pe e tok tuku ato e whakaiki ki a muiangi. Ko a whatule ko ti fo o e wakai matangi atonga ai momoko taha kea o kei atongani ko e tikili se o siasi e walu tesma leono. Ko le ko ti eni i he wahi funua e wa i he taimi hafe e fitu pongpongi anea fi. I e whamatala kua tuko mai me he wakai matangi atonga, ko e fuafua mau mau i eni talu mi he leko tfua mui mui tahana leko tia i he aho walu o septema taha hive hiva wha, ai ane leko ti i fua amotu ko te kilise o siasi e walu tesmale fitu. O kumahino ko e mamuko tahani au ke atonga ni ne leko ti i he tau taha hive hiva wha, ne leko tia i he whaahita o El Nino, ai o kuna tulata tau pe mo leko tfua o e tau ni. O ku leko tia i he keife awa tongani mai whaahita o El Nino, pe koe o kulahi ai e taimi la ala a. I hene pehe koe hoko ene whaahita o El Nino, o kulotunga hoko ia i he potu tau e Pasifiki, ai aku nga onu whakatonga haha ke havili ke whau hangahi ea o kutoe momoko ange i he tawhaku whakatonga o tonga ni. I he ngahi nga onu ko eni, o kune o mai e ia ai ea o kutoe momoko ange i he taimi po uli, tau te fito ke he taimi ko eni pe koe whaahita o la ala a. Ka, o kutoe hoko ia ke whakatupunga ai ea ke toe momoko i he taimi pongi pongi. Ko e hui koe hoko hoko mai leko, tia toi momoko ange ai ea, o kutuku mai fale i maolunga me he wakwakai matangi atonga ke he kakai oi whanua, tau te fito ke he kauto uleke leka mai longa i whanau. Ke nau toi tokanga i leleiang e nau mo ui lelei, ko e hui koe filili waki oi ea i he lolotonga ni. O ke mai fale i ke he kau ngowe i tokanga, ke whakatokanga i ange e iai e wesea ai fua oi ngowe i he ngahinga una filili waki ko enio ea, e ki he toi momoko ange. Kai ki he lolotonga mui mui i e he wakai matangi atonga e tu unga oe ea i he lolotonga ni pe ok ia e whafua fua e malawa ke te le kooti ha te klise o siasi fo o pe ko ha taimi momoko e toi momoko ange a ea a muiange i he le kooti ko eni ko le kooti e he wakai matangi atonga. Mo me heta ua noa ua wha ai tāre kautake ngai whanau Pasifiki ke whakotu i tōngani ai o whesi whawheitu ki hono whakapaanga ngai ma teu teu ke ngai whatamak whainatula i ngai whanau Pasifiki. Ko whakahae pale mea o tōngano pele whawhanua e toi pē lau mahina sii pia kakato e ngāwe ke o whesi ko ia i tōngani kai kamata ai ngāwe. Whaiki ke tōra nau ko ia ki hawani pia mo pia o lie.
1: Ia whakaike ke makehe a reti o tonga, mo pale mea o tonga, no pere whawhanua na ane mea ai o pehe, ko hiri e nia i kuna tonga i he whiau hikea e ngai whanua e whame pasiki, pe ko whea e whanua e whotua e ofisi whawhitu u koe ni. Ko hiri whakea ni hono tani e forum, pe ko e whataha e kauta ki ngai whanua pasiki e wanoa ua wha, pe mo ngāwe whataimi pe ki he sino ngāwe ni ifisi, o whadatari ai ke e kakato a e whotua e ofisi i tonga ni. Kai foki pe kamata ai fafatongia me tongani ko sino nga we fafitu ko ni ko no tamua e fotu we tana ki kia e paanga tokoni e pasiki ai u fatamua ke tokonia mo fraivia ngai fonua ku esia me fata maki fa na tula ko sino nga we pure ko ni tene pure i nga me fa paanga ngai fonua e pasiki o feka akia mo esia we mateu teu ke fata maki fa na tula. Nei pehe fōke no pere whawhanua, e kaike toe langa fō ha ofisi pe ama ai PRIF, ka oku fōtu pe eni ofisi ai meidek iloto noko alofa.
2: Nei pehe fōke uhinga nei o mai ki tonga ni nā tau piti. Pea nei tari tau piti ke hoka tonga koe peisi ki he PRIF. Aukwe ma uye ke fōtu ofisi. I tonga ni pāk whai ngā ue ke photo office ko ia i he whetu ko ki ai koe mei te ki. Uklo tonga whakakato ngahi ngā ue ki ai kau koe. Mea lahi ki ono taitari ki tā tōru kono whawhai ngā marie i ha whetu ku tā mo whēunga ke base me ai PRF ai tonga ni. Ai koe ngahi area ko ia ma u ngā ue ki whakakato pēta on. Mau te pēha ngahi mahina si i pia pato ki kakato ngahi alea ko ia. Au tō whātaimi e ai ngā ue i whisi e taimin. Ka kua stari fō kia e kau taki koe Pasifiki ke fōtu i tongan. Pēnei kau e ngahi mea konei ripoti whātaku i choika. Ai ngahi ngā ue ko whimau ke whakakato ka e. Kai lawa e ofisi o fōtu upa mō ngā ue mi tongan.
1: Ko eik pare mi ai ao tonga, eik no pere whawhanua.
0: Nā ko i kuna ki Haamoa, pangai haapai mo hatei hoi tō ki mua tō ulikuluti polisi fika ni mawha e he polisi ako ako ko Andrew Missy. Ko tō ki mua ako ni a Missy a ke pese te walu fitu te smale hiva. Pia oli e pe mui whai kiki.
1: Ko hi reni ono fua ki atu eik paremia ka ko e minister polisi ono por whawhanua ngahi pare ki e tō ki mua o e tō ulikuluti fo o ni whailonga i a e kakato. Mahina e ono e nau teuteu ki nau tolu, whakalau ki ako o whakawhisikare ki nau hoko koe polisi ako ako. Koe tau urikuluti koe nine e whahingoa ia, koe urikuluti o Losaline, Loukini Kini, Sankielu Ahio, koe tahafokia e kau uruaki polisi whewhine hai potungawe polisi atonga. Koe tau ki mua i he urikuluti koe ni ko Andrew Missy i he tau urikuluti polisi ni, ne fwaki kiai e pare whalangilangi makehe ko iau iloa koe Patron of Honor, fwaki angamaheni e ki he kapteni o e tou likuloti polisi kotoa pē. Ne fika ua atu kiai ya matapure pia mi whataurua niwa fo'ou, hawhewa, hapai, ko sioni whatai lupe uvea, a kia pēseti e walwha poinitaha. Pia fika tolu atu rewa kiai so Felicitonga mi whahefa tonga tapu mo pēseti e walu tolu desimare walu. Ko e tōtolu tō ki mua koe ni, ko e whataha i a ki nau tōlu i a piako polisi i loki ako pe me ngahire soni ako polisi i whawhisika re. Ka ihi ako i ngahire soni ki tu a pe me i loki ako i he ako wha polisi i whawhisika re ne tō ki mua i a sio ni whatae i he lupe uvea a ke pese te hiva nima. Hoko ake kia i a sami uela tu a mi a pi me pētani e ua mua asin tonga tapu pe whikatoro i lewa kia i a sinipata lai seni me inakolo mokala au. Ne fua ke bie me ngahi pare makehe o kau kea e ofisa polisi ako ako urunganga lelei taha mo taasi pinga lelei he to urikuluti koe ni fua kia ke sami uela tuai mi ampi o pētani ewa mohasini tonga tapu. Koe ofisa polisi fefine ako ako lelei taha ne ma uia e selaima tangina maire o pētani mohate iho pe a ko ya ko faraka taha ne foa kia kia ngalu fa osi ta fahi ni to putapu mo to ne ki vare va va o ka ke ko ka to ni a ko polisi mai na o no fa na uni pe me he a pe a ko polisi ka ho ko antu ho no fa ka to na nga hi nga o ki tu ai ta u e wa pe to ki ma mi ai ho na fa ilonga a ko ti piloma i he nga o fa ofisa polisi.

0: Lebih ke hufang hai ngai fata po kai o atu ai polo klama nga maheni ko ni e mahina ko tope o ku fai ai ai fai ke ke maki he pe mo e ek pale mia honorable lord fa fanoa o fika o aki pa mo ngai ka venga ma inga pe ngai fatongia ko ta ke prianga tonga ka ma foki ai ngai fatongia ke ke pe i ngai lakanga fa minister ko ia o e feito ona ko grave e pefo ke palemia na e na ke me aki e fata ko ia kauta ki na fonua me mi pa ko ia i e forum na e fra hoko ko ia ki fisi pe a ke pe la ve e ai nga e fatongia ma fatuktu ki kauta ki hange ko ia ko e a bakai ko ia ki he sino nga we ko ia ki he tokanga kina oe ngahi polo kalama ko ia kia no matu uaki oe ngahi palpalema matu o ngahi whiri uri uaki ai ea pia mwe ngahi whatamaki a whaenatula. Ka mafoka e teu teu ko ia ki e konvesio po koe whatahalahi ko ia ngahi whanua mamani o whekau aki ko ia pia mwe whiri uri uaki ai ea pe koe kop ai a ko whai ko ia i he tauni. Ke kātak pe mua ka e whaenga pe hao mea whekau aki ki pamoe heola pe koe ngai ka venga mau inga nā mō whemea āki ki ai i e whātā anga koe whisi.
1: Mano vera, ko viola ko korpe ke uhu whanga e ta whātā pūka a tāke u popo at mō tāre ngai whehu kun ki o mai. Koe whātā nai whaho kun ki suwa. Koe whātā ha ang mahen pe o whaho ko he kautaki ko eni ai forum ai au ku kau kea tonga kui ko e troika ai a ko e kau mimi pa ko e troika ko tonga Solomone pe a mo Palau ai ko e palestin ko Palau ko i au ku amanake ne taitari kautaki ko eni pasifiki i he whatahalahi ko eni forum whaho ko ko he tauni. Pea i he tauko o si, na e whaifu whataha koe ni e whoramu ki Solomone, pea tau ki mua na e whaho ki tonga. Paka uhinga ku maukawa i he troika. Pea au pika tu unga e maroro ata tonga me he troika, ka e hoko atu a e host hono hoko a ia ko Nusila. E kau lewa pane i mia ko Nusila ki he troika, ka e ukvilo pe he a e kau ma fata ko choi ka e ko taki ko ni e pasifiki ko ma asinita na ki ga ba fo o fata ta ki asinita ko ma fata ko osi ko ma mui mui penga hinga o la la ai au ku tokang ki ai e ka taki ko ni pasifiki urua ki pe ko e tunga mateu teu mo teu teu ko ni apalao ki na fa hoko e fata forum o tauni ai nei report mai pe Palestine ko ni a Palau ke tu ngako ke nau teu teu ke taitari ai fatala ko ni ka taki o Pasifiki pe pe fo ke ngahi update i fega o ki pa moe ngawe ki he PRF pe ko e Pacific Resilience Fund ai ku naitari ka taki o Pasifiki ke fo tu i tongani. Ia koe fund ma kehe foki eni kene hanga whai viai e kakai Pasifiki. Ia koe fund koe ni e whainga maarie ke apply a ni ihi kouk nao whenga au e ke hiki hake tu unga ma teu teu ai community ke nao tari ngahi taha haa mo u whiriri u aki koe ni he ea. Ai koe mausio koe ni he whan nau whehu i au ai uhinga o kisi i ai ngai toko ni kouk whahu mai. Pa koe he tari koe ni kau matautau ki ai ku lotonga whai ngā ue ke ohake ai ngā ue ki hatu unga ku whalala anga. Koe uhi ke oktoe whalala anga ange. Ka uhi ke ongo i he kautouna o ku tonu ai nau paanga tokon koe ni he Pasifiki ke ni ihi koe ni uku whemau ke whaivi ai. Ai au ku rotonga whai ngā wiki ai pa ku Ia e amanak rerei e hiki hake tō ngā kōki ai koe ni ai pānga toko ni. Pau kei whake ngahi pānga nei tukpā i he kōhiri e whuaki mai ki he PRF. O hangi e koe nima noa miliona Amerika. Nā e pē pure anga koe ni o Satya Rei Pia e o mai, tiki ki o mai. E whai no mui mui ke tāna ke ngahi toko ni koe ia. Ka mau whia whia ko hui ki ai whaki ngai whanua kuna o whaki ngai pangalahi ki ai. Ka ai Amerika, koe, purenga whātātaha koe ni a Europe, Siaman, Pitania. Ke ai o whanua pau kuna o whātoko ni po whai via e whiriwa ke ea. Mau sio ki ke whulahi e whika ko kuna o mai ka koe, koe ngau kunu whahoka taimini ke o hake ai tōnga tō tonu koktonu ke iai, ai whalala anko i PRF, ko ui kene whao, kene hanga o toko ni, pane malawa, o ma o e tau mua ke whai via e ka kai whanua. Kai ngata pei tonga ni ka koe tonga ko u whanua i Pasifiki, nga whea au mai whai ngata a koe ne whi lio ke ia.
0: Mahalo pito, ek pale mea ko lawe i fōki ho mea o ko o mai e ofisi koe ni ke whakotu ui tō ngāni a e PRF pia koe ofis ma uinga whakente ni toka ngā e koe ia e ngai tokon whapaanga lahi koe ia ko ke mea aki. Koe nā hangahi, hangahi mātu unga pe ko ngai mea o ko whie mau ai ke whakotu ui tō ngāni pia mō ngahi requirements ko pau ke whakakato e tō ngāni ka e malawa ke whakotu ui tō ngāni a e ofisi koe ni.
1: Ai koe koe kaupe poke uhinga nei o mai ki tonga ni nga tau piti. Pena e tari tau piti ke hoka tonga koe peisi ki he PRFA. Ai koe ma uye ke photo office i tonga ni pao kwhai ngā ue ke photo office koe ia. I he feitu koe ki ai koe meiteki. Kuro tonga whakakato ngahi ngā wiki ahi, kau koe mea lahi ki ono taitari ki nā tōru, kono whawhainga marie i ha whetu o ku tāmo whēunga ke base me ai, ai PRF ai tonga.
0: Ula me i whukna e iai ngahi pārparema i e ngahi taukoni ko tau mariu atu si tu aki ai, i he hanko mo o ngā whi, pia mo e ngai mea ku hāwho o ka ko iai nei ha whahinga whotu utu ki ai ka uhi he nei i kai ke kawe he tau insua koe ni ki he kautaha koe ni ai Patrick.
1: Ai koe koe insua whoki, nā tau insua tau tau ki he ki he peakura. Ka koe koe insua wha māman lahi koe ki he peakura o insua ia ka pauk makatu unga peakura i ha mofuike. Kana ike ke mātunga pe aukula koe ni i he tau koe wafi wā wā i he mofuike. Nei mātunga pe aukula ia i he puha mō ngāwhi. Aia i he nau siofi koe ni a e metri kuk nau fua. Nei ike ke iaha ha mofuike ia ki ni hanga o tupunga me iai ai pe aukula. Pea nei ai tō ke heke he ai. Nā mō on whakalao pina o tau ria. Ka nai whai pe whoke a rea koe uhi koe perpere ngesi koe ni tai mi. O iko nā tō tōng pe nā tō. Ai insua o maka tō onga i he he mau mau koe nai hoko koe mi he pēo kōrā. Ka koe whoi policy ia koe ia nai ki ke fua. Nai ki ke ha policy ia ki ne fua e. Ha peau kula koe uhi koa mō ngā awhi. Peau mai ke au niu te kepe ke iai ha polisi mā man. Kene kawa ha peau kula koe uhi koa mō ngā awhi. Ai koe mea wha o au pito pe ia pea nei mga tū ngai nā ui koa tō tongi pe ai tau insua koe uhi nei ki ke ha amanaki ia mea pehe hoko.
0: Mahalo au pito e pale mia. I he ngai whamala ala koe he ngai kawe ngā mau inga whikau aki pa mui ngai whātaha koe i he ngai whatongia o filave ko ya pa mo e feliuri wa ki o e a mngai fata anga mau inga pe fa maman lahe ko hanga mai me mo a ko ta fo ki e e ngai ka ve nga o ko ko la ve pe a o fa to ka nga ki ai ai ka kai fo no a ko nga hi ngo ngo ko ya filave i pe mo e mnga we ko ki langa o e e hala whakakawakawa ai koe ia mei fōlaha koe ki, ki umusi koe hānei ai tuunga koe ai ai ngā wepa mai mooni o e ngai whamatala pehe ku ta ofi koe ai palopale maku hoko
1: koe ia, ai koe koe koe ngāwhu koe ni koe ta oni e whiha ngā mai ai project koe ni pēna e kamata e project i he tau koosi. Pea mai koe ki he tāho niu ko nei ke ilahi pe ngahi whie mao ke whakakato e project ki ka e ala o hoko atu ngā koe ni pako. Nei tū taimi niu ki ke tāho whi ngā we ia ko hoko atu pe ngā we ki ai ki he ki hawhakao kawa. Koe ngahi mea iki pe niu ke whie mao ke whakakato ka e oa ala whiatungi a i ngā we. Koe mau siafo koe i kono pūre i koe ni ngā we o whahono siofi ai ai whonga koe hono manage ai ngā we me tawha koe ni pūre a ngā pa mui waha koe mo ATP mo contractor kau ku mau whenga inge whakakato i ngai whi mau koe ke ke ua ala hoko hatu e mau mau e hoko atu i hanga koe ni e ono fua hoko hoko koe ngā we. Koe tunga koe ki ai koe project ki o ku mawhenga ki whakakato he wawetaha ngahi ko ngā api kou whia mau ki ki whua mahi noi o whia mau ki he ki hawhakao kawa. Ai koe koe ko ngā si i pe ia i he tawha koe ki umusi o whia mau ki whakakato ki roundabouti. Mālo e weekend pe kupu kaha o ko mahina tō ngau ki ai kōn koea. Pea moe api pe taha i hāla kōku lere koe ki me fōlaha ki vai ni. Tua pe api taha ki whapapau i ai. Pea a tā le vai ngā we ia ki hoko atu. Au kuloto ngā hoko atu pe ngā hoitai min. Koe ngā koe ki he hawhakao ka tefto i hawhakao ka wā. O si otahe kau taha ia. Ngahi keising pe koe. Ko ngā uka mea kou ni hanko o poke ai, ai foundation ni o si o tamo whahoko ngā uko ia. Eo kike mao se mao tau iau ku te iaha fumea lahi koe ngahi. Mea pe nina e toi ke whakakato ka e hoko atu ngā ue. Kike toi e fumea lahi ai.
0: Koe viai fua whamatala pe he koe lotonga fai nga we koe ki whakakato nga i whi e mao koe ia uia fai nga whakamore whakapaanga ko fua e pore a ngā ki ai.
1: O ki ai e o ki ai ngahi whakamore koe uhi koe koe toloi mai koe mehita ko osi o a mai ke tau ni o ki toloi mai ngahi ngā we lahi koe uhi koe ngahi konga api koe ni whi e mao ki ai. Ke whapapau hi kau. Koe toloi au mātou ngai mea ua. Koe api peu ke moe tonono ta whakoe ni palani whakateknikale. Pe koe ngai drawings. Whi mau ke whakakato mo ia. Au no tonga au tula hoko pe mga au koe ke whakakato ngai palani koe ia te mea.
0: Aia koe ngahi ngāwe koe whātehnika re o ku iaha whikau aki ki ai ngahi kautaha unau whakahau koe langa pe koe tōna koe o ku imu.
1: O ku oki ai pea e whikau aki pa mui kautaha kone whakahau koe ngāwe hai langa. Ka koe uhi koe ngahi toloi koe ni manti koe koe time ko ku kamatai o tu utamai ai ai kautaha ngāwe kautaha langa. O ngā o mai nau tau rea ngahimea ngā aue ko lau miliona ne maui ngā. Pau ngahimea ngā aue ko ia poloka a mai hono ngā wei. Pau ka pau ku tuu peo keke ngā wei. Kiai ne o kia ni to tongi ana. Tau te whita o kia kau ngau wha teknikare o ku wahe ki nau tōru. Koe katawa maman life o kia ni minu sila. Ta koe anga koho no patseti koe ngā hoe o kia e to tongi whaka aho ia o kia mau ke fua he projeki. Pau ka pau ku iaha ngā hei uhinga o kia ki nau ngā hoe. O ku hili whaki rewa totongia ko ia i he poreanga. Pako e koe uhinga au ku nei o mai e ngahi mo ua ke totong, mo fua he poreanga. Koe uhi koe, koe ngahi ngāwe kou ke ke lapa whahoko, koe uhi koe ngahi uhinga koe na whamatara atu te ke lapa kakato. Ka koe koe, koe mahu inga koe ai ngahi whika koe ia o kei whahono area, o kei whahono siofi. Ko hi e malawa pe ia, i he ngā wha teknikāle ki value engineering o whetāma te aki. Ai mo ua ko ia aki hangahi saving i e lava mao. Mi hono whakarerei ai mā pē mo palan ngā ue whaka engineer. Ai mea wha teknikāle ko rotonga whai ngā ue ke kau taha. Ko amanake whakakato mai a value engineering i September. Pea tōk mahino me iai pe ala save ha hongo full ke tāna 5 miliona Amerika. Ai koe koe whakaamu ia ke au ki iai ai lahi koe paanga lawa save mi he pokama ngā oe. Kene tamte ia to ai hakonga ai mo ua mi he toloi. Ai tukehe o ka pau e to iaha toloi. O lō lō ang mihe aho koe nei tōn ke OCI projeki e toi lahe angi rewa mo ua hiri whaki mai i pā koe. Ngai mea uk mau siofi he taim kōku wha hono analaiso pa mo hono CCV e ngā oe. Kana e uke whakataha e wiku OCI e whakataha steering committee koe ni e pureanga. O ma o mai e project management union team, a contractor, u kupwhika o haki ke wha hono. Hono to e siofi ke alu alu lelei pe ngā weka aua e alu motu uka. Ka ngahi mea koe ni ku uk mahino pe pau ke wha hoko. Ko uhi koe lelei koe project i moe hawa kau kawa mai whonua.
0: Aia ko mahino pe kai pe kia hafu ue sia ke deadline pe koe taimi koe whae palani ke kakato ki ai ai ngā aue.
1: Ine tūko ni aho niu ki ke ue sia deadline ni. Ko mawhingai pe ni ke ngā aue i loto i original contract mui kauta. Pau ko kau pe whakahono whakau kau i ngā firma o ke suspend ai contract ki. Ka koe e iai ngahi firma o whakapaanga i ki hono suspend, pa iai ngahi mga toonga ia, mga ngahi cost ma kehe ia, au pau ke whakaukau, au ke koha mea maa maa ia ke mau whakaukau ki ai. Ka i hene tōko e loro tonga, ku iai pe ngahi whainga maari e ke lewai le reipe project i ke lawai loto heo. He original timeline. Pele taimi koe nei, whamo ohoni ki ai wadea pau.

me mai ki he hui ai whangawhango o Whereni Te, u whama whara atu pe me Radio 2000. I tau o mai koen ki he konga whakaose o tau porokalama ki whia whiniu. Ki i whia whaipe, ha ki i lawe, to koen ni pe mo ki whakamala ala ha o ni me a whika uaki. Mo e me koen u tau lau koe ohi, pe koe adoption. Pe ki mo ki whai ha ki i lawe ke o ku mhau inga pe ke ki i whakamala ala a e ngā hi tawha a ki he ke ma ngā he o ni me a u hange unau mata ta tau. Ka o gea i pe hana o ngā hi whai ke he ke he. O ku kehebe a legal adoption, aia ku uhinga koe oho i whakalaa koe ia, o ku to'o koto kotoa ai to tonu ai mātua whakanatula o aveia o fuaki ki he mātua ohi. Aia koe tefito i whaikehe kehe, pere tefito i uhinga koe o legal adoption, koe oho o ku whakalaa o ku to'o ai ngāhi to tonu koto kotoa pe ai mātua tauhi. O āwea o fuaki mai mātua ohi. O ku hei whiku mo tau mei a tau tolu whakatonga o ku lau koe pūsiaki. O ku iloia i he ngāwe aki i muri ni koe customary adoption. Koe whainga ohi tuku whakaholo, whakafonua, anga whakafonua piha o tonga. Pia mō mea i pia koe tau ohi, pia koe tau pūsiaki whakatonga a tau tolu. O ku koe taimi lahi a koe kāinga pe. O mai pe a o ngā ahi o nofo tupu hakai pe tō taha koe au pusia ki ia. Aia koe kehe kehe a legal adoption mo customary adoption. I muli ni fo kou toe mo ngai mi e kui koe foster care. Aia o kuhanga e he pure anga o fua ki hapa anga ki he mātu au koe ku nau tau hi haki i whānau. Hangi ka pau koe haki i whānau li aki o ku āwea o tauhi e foster parents, pe kono tauhi e foster care, o kua ke he pule angaya ai paanga ki he mātua kou nau whai tauhi koe ia, ke tokoni ki he tauhi o nau whai ke ki longa i whānau. Ai koe u whai ke he ke hea kou ki whi lawe nou nou pe ki ai. Koe mea taha o ku maho inga ke whakawhai ke ke he i ai o hi, pe moe visa ki he o hi. Koe visa ki ohi o kuhinga ia kono awe koe o e ki toko taha kuohi mihono whonua. Hange ka pau koe o mai ki a Sereliani. Pe kukia i rewa ai whema o rewa ai visa ia ki he toko taha koe o mai ki a Sereliani. O hange ka toi toko taha muri pe ia u whihu mai ki a Sereliani o koe klas visa kehe kehe. Tumai uki whiwhai kei ai ki whakama ala ala. Koe te whitoi mea maho inga taha i e ohi, koe mea koe e kaulelei taha ki he ki toko taha koe uohi. Koe best interest o e ki itamasi i pako ki itahine koe uohi. Iene pe erewa, ka pau koe ohi o ku whai i tonga. Koe mea ia ai whakamaa wanga lahi ai apu nau whai e ohi i tonga. Koe nau hanga o whakapau pau ke tari ai ohi kore ohi koe ia kua pau ke ongo i pe whalala ai whakamau anga koe mea ia elele taha ke ki tamasi pe koe ki itahine koe o kuohi. Ka pao rewa wikai he koe ke tari rewa e whakamau anga ia ai kore ohi koe ia. Ai e koe kulawe koe best interest o ki reka ki tamasi pe koe ki itahine koe o kuohi. Koe mea ia utumu aki i he whakaukau ai whakamau anga koe o kuwhai ai ai hopo i pe koe area i ai kore ohi. Whatangai o kuwha, ka pauko ai ki o mai ki a Australia ni whakawhai ke heke i ange ai tūtū ni ohi a tonga pe moe visa koe ke o mai e ki tamasi i pe koe ki tāhine koe ia ki a Australia ni. O whai ai ai fie mau ai whakamau a ngāia koe mea maho inga ki he lelei a ki tamasi i pe ki tāhine koe uohi ke whakapaupau i e lelei ai ātakai pe moe tūkunga koe o ku whai kia ia ohi. Ai au wha awhi mau ai e whakamau a ngāia i tonga koe whakatatāhan ki tonga ke nautari hā ohi o ku kei ke kau e whakamau a ngā tonga ia i he kore visa. Koe mea ia e toko taha koe mātua koe whai kore ohi. Ka unau whia mau ka pau koe o mai ki a Sereliani ke oangange ha whakamatara ke whakapau o kui ai ai apilelei e o mai a ki tamasi pa ki tamahine ohi o mai o tau hi ai. O ku iai ai a takai
一到日日去，我下叫佮他们四伯佮他喊了去，喊一个红牙的，白乌鸡的，白昂的飞红啊，哎，望我妈都阿过来，去佮发号那倒去，而佮他们四伯佮他喊呢，白个包了包，一个马乌飞啊，我爱乌咩个呀？一个佮大里哎，发马乌阿牙呀，一动啊，佮哦，下佮他们四。Ei ko mai ke fe tu o ko ke falal ala mo pau no no fo nga pe mo no tau hi ai ko me ya o ko ma ho inga e ko me ko ke fe ko ki pe mo vi sa do ton ke to e fa ka ka u mo fo ba pau ye nga no fa ka ke ka pau ke ko le o hi mi a australian ke va ka ye nga he ki ai pe fo ke nga hi la o ko fa ke ke ha nga state e truque anga himi e falo go fuo go go fatongia e o e puli anga fa ka fitalo lo pe go puli anga komi nueli ai e utunia ki ai ka ka pau ko me e o ki ai ha ma fai go ya o tuku e ki ngai state ta uta fa ka pa pau ye ko ha anga fi ma o ngai tutun mo ngai lao anga state go fai ki ai kole ke fo bo e siau en ai me ko ya peto ki hoko tu ai nga we ni tu ko i he tai mini o ki ai befo ki ai nga ne ye ye nga hi felo to i fo va ha pure anga ai pure anga a se idea mo nga hi fo no a ki he ki he ki he o hi mai ko me nga hi fo no a ko ya ai ya ko hi ko ne ki he ki he ko ya o ku ma o inga ki fo bo bo pe ko ha ai tu ku nga lo lo tonga i he va o a se idea mo fo no a ko ya e kaba ubia hanga hitu toni pau ke ai filave e pia moe a visa ko ia ki he ohi me tu abure nga fo pau i o ku fiao pe ku faka kato a nga hi fie ma ko ia ke ke ubia i be a fa am we to faka i ki ki ang a nga hi fo matala ko ni i he wiki ka hau ka ku o de pe nga me ko ni ki faka to nga ang a ke ke nga hi klasio hi hange ko ni ke posia ki faka tonga ka o ka pa ole wa e wai ki mai ki a australian o ku fa afia ma we po no immigration ni ke faka mo ni yang na fa ia tu hono tau hi mi a australian ni ai ka pa ko ki ta ma si ku pe ne posia ki ha ke me ne ke si i tonga e ha ta hai tonga ma ai ma to ko ke ni ku po ki a ve ngai faka mo ni ai to to a ve pa anga ke fa ka no tau hi a ve mo ngai kolo tau pe ko vala pe ko hanga hi to kon ke ke ke fa ma hino na fa ya to no tau hi o ki i pusia ki ko ya e ma to o ko ne ku na ko le ke na uhanga o mai ki a se ria ni ke fa ke ngane visa fa to ngai fi ma u ke fa ma li i ai ngai fi ma u ko ya ki o hi pe mo ngai fi ma u ko ya ai po tu nga o immigration ni ka to o atu ngai fa ki ki i he u ke ka o ko don me king at ang ai we from a fang wo for any day if a fini for don be in ang le le yat for don be mo mo ho in le le be mo fra ke mo do me mai he time to tau he we ke ka ho ka mo me a o sai

0: parçaya.
1: 98.5
2: 2 000
1: FM.

0: Petra manda vike anda ena mataka vinaka endenda ni andra vinaka ni mbula vinaka mai wiki munina singa isa matiko mai ena mataka vinaka ni kua. Matentu etolu na itoke matentu etolu sana itin kava oni ndo isa matiko mai ga nana makitiko mai ena buku ni venga ravi ena mataka vinaka endenda i. Obuka ndra ramba toya ni wiki munito dosara ena mataka vinaka ni kua. Wiki koso utiko baka mataka lela ena buku ni dagadaka ena vinaka mbata mbata tiko nan raki baka mbauti ni na baka yara ita kiti kuna mbula ena sulu ni katakata. Keep warm, eh? Ndo tuku niwe kito maira, keep warm. Merao ni maru iti kuna mbula ongori, ena buku niwe ngarabi na weisinga. Wiki mnina ndo nana makiti kumai na iwala mata, vinaka sarapa kalevu. Nana mnina ndo nana makiti kumai ni yandra ni mata vinaka mai, ena mataka vinaka ni kua. Daba vinaka talanga ni sarunga da oti, nana nanda ibanga bayalo, ena mataka vinaka indi indai, totoka tiko, nibu nuta kiti kina lola mani kaluina nanda mbula. Ya, oiko umambuta ni ko siamatiko mai na mataka vinaka ni kua, ni ko sa taurana nomu i vota vota, ena mataka vinaka ende indai. Ia na mataka vinaka ni kua, vike mni todo kusara na itala talangase, ni veival ni lotu, yango ve mata lotu yango i Kristo, oni ve ngaraviti ko na vunole vongo Australia, abambi biti ko vike nto eserne, vike mni na itala talangase todo kusara na randini, na ibuko vike ni itala tala, vike mni na randini, leo ni matambose, ke mni na tuirara, usaba kaya nrabakan bulati kaya ni vike mni, ena mataka vinaka indende baka mbauti ni na totoka tiko na vinga ravi ena buku ni baka lesu yalo tiko buwana kalu ena baka tau ti oti ni ngau nongo wiki mdo na kavitu happy sabbath wiki mdo ena buku ni na mdo na vinga ravi tiko ena singa vinaka ni kua sa ni korda banga ndo na vinga ravi kina e Australia ongo sa baka yandra ka baka mbulo tiko yani nando mo iviti eserne ka baka nuni vinaka tali tiko nga yani ena buku ni vinga ravi ni so kalu ni baka lesu yalo tali tiko nga ena mataka vinaka ni kua ninda tiko nga ngo ena ndo na inaki, merang olivi na yalo, meralesu tiko buwana kalu, ena iba ka tau tiyo tini ngaw nongo. Iya, na mataka vinaka ni kuwa, enda baka vinaka baka lebu, ena buku ni nonda iba nga baka yalo, ebe baka ni tiko kina na italtala ngande, voli tiko na ngaw nongo, ena no lebu ngaw serne, italtala bande, da baka vinaka kina baka lebu. Nyeran daw sulia tiko na nonda ngaw na, meran daw may tukuna tiko na vinaka ni kalu, kena nona wasay tiko na wasa ni kalu, menda baka iba nga tagi tiko kina bakan dei tagi tiko kina ena buku ni nonda ilako lako ena mbula ongo ia mataka vinaka ni kua kero na vital no mandati nga vata ki ia taltala baka leka leka sara ena buku ni venga ravi mai viti e venga ravi tiko kina ando don menda na kilati ko na ito ki ndo na singa ona ngande i viti o sa nangiri tiko ya mole ia ando vata ki erto ena buku ni sokalo ena bunu erto sokalo tiko kina mai viti ena mataka vinaka ende indai kero na vital no ti kina baka la kala sara ena buku ni venga ravio ya ka venga ravi ti kina na ngon turanga ni tal tala vande ena mataka vinaka ende ndai ya tal tala ena buku ngani no muni venga ravi mai viti ale besar na ministry la la ya uronga da ni venga ravi ti kina ni venga ravi tal ti ngai na retio ndo na retio sal ni kaka mura kita langa mai viti ena buku ti ngani kena wasiti ko na itukutuku vinaka me baka nga oni ya sa venga ravi ti kina ena mataka vinaka ni kua ya tal no mata nga bakal lekal lekai VK mami vir na bakar rong tiko mai ena mata ka vinaka ni kua ena buku ni beng ravi o ni beng ravi tiko kina mai viti ena ngauna onggo ni be bak madal se tal no mata nga kina ena mata ka vinaka ni kua
1: na bole wambula tali to garo tal tal jina wambula VK muni kede na non dani sa tingo Australia kaki na VK muni talanga na siya matiko mai ena matanga ni sing dai dai ena din din bono anda tu kin ena matanga ni kuah sa bang bulat chin wiki muni ena matanga dai dai apa bini menang tak tale na bi sureti mai ena lomon ni station ni nango na station ni ena ndom mai serene di wawalu 75 toto ka tuna bing karabi ndan do sar patu nga mai vitin dai dai sanda mai reda toto ka na bono itu kin ena bing karabi ena matanga sing dai dai wa bini bina tana kalau ni rawan ni nabi mbuli tu nama tani kua ena wika adu tiko mai biti ena winga rabi ena loma ni song song kulotu kau kila tiko ni narani mbuli ki anda nama tani kua en dua wa seti ko na street evangelism ya na open air sa ni kabu adu daga tu mai na bitu sanga bulu daga tu mai na walu sanga bulu in the 90s mai na lomo lomo ni dio sanga bulu sa baka me ali mai ya darre da na bika sa tumbu da ke mena sigade indai rani inda kila ni andendonu me rongo chiko na lomo ni nanda vitao ni na posi ni kalu
0: din sar
1: me rongo chiko na lomo ni vitao ni indona ka ayado isuba ayado mo isuba nandona vim butura kilibu rabim butura kina nanda dorubu na kabo lolo ma inda rito tunay singa na wakaraw kukawa ayado tuye na nanda puno isuba sa lay tumbutal nga may na sona ka inda siyang tunitanra na kasado tunay singa inday sama ni ra nabunabu na songo songo ni turang may berluto kito na berluto may suba ito nga bolga suba ito nga Brown Street na ngolongon sa langa may Rio Street na runabout ya may asa ni Gina Ryan kung ngoli so may balimbula ito kaya na berluto karoni building on the left ito kito na kaya na buli na berluto ya dotel talnoa na kata kamana ni turang
0: Amen.
1: Na tapo tumene sinde ndai sa voli oti na volutia free tu nikuwa we half a million na kena voli kina na ronondo nikuwa kime minutu tu na ngalala kime minutu tu ni kime mikila ni kakede era ni zakabo na kalu ni na masunga da bora bitaba sa kani ndona kande ndre bora kalu ndonde te minga da bora bitaba na kalu sa sa anta kombo juga na kakede sa bina katu na kakede sa free juga na kakede
0: amen
1: iya sa apa kaya malaka main na danda bitong ay balut
0: tok haleluya
1: sangke ndarita na pika sa dutu isu ba sa baka seuta chinga na kalu ni song song lutu merangolean kita utumba raling garapa tu na sona itabi wakaya merawa ni rabakan dinetine takana nanti sulisuli ni kalu sebulat chiko si chico no na tanga mana si chico no no ko ko seri ni ko telanga menan donan bulai bisau sama itu butu kina na opanya ni wotinga na nandona isu sa aya de isu bona singa be rutu tungo ni sa wotingo iba na embaki se lima na embaki na kaza na singa me do butu mendi singa dai rdu boita bi isu bona taltala na songo songo ni turanga na singa tu siti na singa lebu ke na singa lutu lebu ai no sorry ngole sa rikorbo
0: tandina
1: ana singalutilew na singalutilew chungango to chung me korbor to chung me nusur kena patete chunga na lomni nan tataun ni kalu e chiko na nono loma e chiko talanga na bule visa na karin ta kabena na ndi lomni taun e na bobi mita e tunga wir na tonga e na sanga ni ya lita ni wir na matangalia
0: e
1: na na tonga e na bosa boga da ataki e na na lako duruma na kena ndende ya ndoni wasile ni tamatarando utalita kala kwa ni ra lulu lulu ra baga bina binaka pati ni bau ndona ngona renda rongo taki na bosi nikalu rame kota na ndone taki taki ara kota lese na nonre chiu chiu ya dobu tu mena singi ndai se to so bina sarto na opane ya dobu tu mena ngongo ya na bukan tintin na lebu ni kare ni zakama na kalu ya na lomani non the city sa bisa utu na singi ndai na na lomani na city maisuba ena kae ranita kabuna kalu me rongo chigo na bosi ni kalu wirna nonda leweni korro ena lomani nonda tau no suba ena non redongole ye edo tala ka ki toda kap na ngau na aya do kin na dona donga lebu me nambu mai nandi ada kila na ba dal kali ba da na mbaki ha o sa ber tungo ni limu na mbaki se ono na mbaki na dona ba dal kali aya do mai nandi na singa ka ba lo lomani nda reita na na nonra bagalengai oir na nonda na nguni sala apatio ni keni rirai ni wotinga na donga na madongo mado taraba kitu sa daga lutu tu bena mini bastet
0: tanden
1: ka una menda ti daga lutu tu kya mado mingo
0: haleluya
1: er tu kuna nan riba er bagan din din ta kasara na bi maru ni kelu di saka tu na lutu bi na bastet na nonra mini bastet ni western daga chi kya na lutu na moniti sorongona na tusiti matakalila isali thakarawan na lotu sali lala ko ni sahaba kaya mbaki na lito li thakar lotu chuki kya wira sa wara kikima mitu kima miki ngole ni sarwa watu nan riba ni kitu siya ni ngole doni singa ertu wakilatel nga ni yali doni na tiki ni bula kasa tauda ko chukumay na doni na madha ni bingarabi ana muna ersa wakil aja ko. Nasona nonton puno ni bingkar rabi ya. Na binaka ni bose ni kalu. Kena kena wasi aja kena itu tu binaka.
0: Dian sana.
1: Kau binaka temo wasi aja bete merenin takila.
0: Iya.
1: Nasona kaya tana nonton bitau ni bango isit ni go. Saya mai Brisbane, saya mai Melbourne. Na song-song lu te cuki aja cina kena naki.
0: Iya, dian.
1: Tata kapa nasona outreach. Merenin rakila aja kena temata. nin dona kalau ga bang bulai kenda dona kalau rawan ni na sirkir telnga karawan ni na taranan na padua me bang bulai ni sige men all the to na nation healing kalau sar ni bang bulai na dona punua ke baka anda sa sang ni tong ai belut anda sang olean menta wasian itu tu binaka Jesus Kristo na kina ketolu na feeding ministry kito baka tokati na feeding ministry na nito feeding ministry kito baka ni rutu na modi tingon sal oirando modi tingon sala oirando ndanda botu na basten mai suba oirando botu na sona visto era sa era sang tu ni dulu rai me ta botu meni sini ko sa roto ko ni rosa nga bulu baka tata na baki kito da ka botu ya haleluya dikito da ka botu ya sakitu kilir baka binak baka samantang nando ni sing sa ka rendin na ni sa uti to ka chini kali mo na ba sa rail nangon ko rendo di tawon sa rail nangon ye nangon eta ka chikina na nabi bakka ni ngoni sala ile bu na bosa ile bu na ka ta sota kito sini be kila kito kilanga karena demonstration of God's love ko e bu no te ki sino mata ni sile dai mele mata na ta ki na lo mo ni kalu ka wasi ta langa na bosi ni kalu Indonesia wir nangon ni warna bisau me ta butu me mata ka dai sa bisau Sarayal ko ir nando ni wasi ni ngon ni lew. Karando tu isu ba. Manalo mani chini kali manayam bagi sawati. Do ni tu ngaga ni masu tu na binguna. Turanga. What is the next stage? Nata pa na karo ni baka tangi tingi ni bingarabi. Kando do ni meki me bingaraba. O ir na may na feeding ministry ngo isu ba. Do na durbo, do na turanga. Kila ni nda sarapo chika na Facebook. O Ilya, brother Ilya. Ngay talay brother Ilya tu mena kalung.
0: Amen.
1: Mona kita uritikin na na ministro Brasilia. Kita sama ro bitu kita kila. Bayam pa kina nonton karabi ritu. Ngo sa so ni masu sarang. Sami kau ciro Brasilia. Donon rititei.
0: Amen.
1: Rasata kata ka sarba bank account sa taon na nonton bank nonton bangke.
0: Amen.
1: And that is the next level. Klau ken da nonton tabi. Endona posa mo da butene sini ko na dona ka enda da kabo chuga na nonton ministry. Ndona boso ngo baba lagi kena consistency. Tata kabo juga. Tapi boso tadi ko. Ni tau na uda se baka tapo sarna itu baka nimbulin tala ko duruma. Se nda boso ngo kata kata ki se nda tata kabo juga. Tata kata kalo lomo ni kalu. Ndona ndoni singa na buah.
0: Amen.
1: Amen. Ndoni wasi ni ngone asar kau. Ndona ngoni wasi ni ngone asar kau tirna Assemblies of God. Na ndona buno era sabing karem chikina mai bimba se irups. Ndona tar sar tunga ndona nonra. Dona nonra wakami nonra kia sienta rasa toki kia dona ngosi ningonia sami kozir na salvi senami dona singa kia mami sota kia tu savi marutai hei kia mdu sachi gabi kia mdu nongoni ngo atunir orto kia tu sachi gabi tona salvi senami sarangarabi kia tutu amen praise the Lord
0: amen
1: mea tapu tu meni kua we can see some of the new people are coming into the street. So na tamata butal, sarala ko chikumai. Sarala ko chikumai. Iya, na pangambuta ya, e nandito nga, ni kalor ni bisaw takira. Ni kalor na riko chira tanimai, e na puno ertuki na, e na nonrambula, e na rinre rala ko durmutu eh. E sindra ninda bakatalir, beto ira sana ra bakatalir ma nonre chuchiko. Sindra
0: wan linda bulan
1: biliraki sor biliraki mai vale rabatala itu mai vale bir nangone sekala sar sin tinggo mimbaka mbele tena karaba gator sar batala itu mai non rabi korba gabiti na bi korba gabiti tu nisi nendai ana bunu kitu chando wa seki na bosini kalu ke baka rongo tiga bena television se bena recho satu sara ni ka kun itu baka tele irna lubi muni
0: iya
1: ni tinggo mirchinga amen bele tena kalu na rabi so tegin betana doang ana bunu arna cinikin Arcinen na lamani tawon na lengal lebih ya itu bu sarang kami vale itu bu sarang kami nanti bi korbabiti boleh tu cingan na elon isasi yang kini nabi tinggum ye na matangan isin dendai kaya u bina kata kamu wasi bikianda na matangan ikuah nando na wakasama mimbia nando na matan na tagi cina lamani kelo entar itu na lamani nanda tawon nusu kasama inggarabi rotokin nando ni tabia matangan ikuah kaya u bia
0: Iya, tu tak kasar. Anu pun di pinggir ravi ni tu berada ilia tal tal ilia. Kau ni kaya tinggore. Ni lembu sarang abira era stabu tu nan rende. Ini rli tinggore mibaya era pakat kata kata ki era pakat buli di mepakanga ni rati kau mibal. Anu pakat pinu pinang kina. Sabu tal tengah ni nom ni pinggir ravi. Bu tal tengah ni bi masulaki do lakutungana masu ena vukundra dapa vina kina na vuni vengaravi oni vengaravi kina na uni songsonglotu ena vukuni ena vukundra na luvenda ni uireti kwa yana isousou voke iviti nirisambili rakivaya esana tokasaranga na kalunga ena rani visa utakira
1: shandi
0: Mevakanga ne no nikoni dana varita kana dalolo mvira italera bilira ke mevale se va era na dingoma na ndona singa do tal na kani via varita tal tal ni sembera ni ndaru va pano mataka ni ko
1: ndona kambimbi na nonda oklana ishu le mbanga menda revelation na da varani e vare dori metarobiki na na na maimbula waya na la monitaoni ya ndona sana au waka samtache na ndona na ndona bosa da butrango ni turango Jesu Kristo itu na bang na marama ka ko tame na tawa wai wai ala pasita wai wai se ulew ngame lumut na ban na ngone turango Jesu sangi banggo o dirtungi betar bana tisipil artungi taro bana tisipil o tungi tuna banggo Niang me voltaki kami so liberna rumrabu. Nge bango chisu. Ada mundu be kawite koki. Ko ada kabinda na tata kabina bio. O irna rumrabu erna tunga bat ke kimdu.
0: Den.
1: E o bangdin din ta sara ni singdin dai. Enda sasanga me enda baka tala irta ni sanga. O ti bango enda ne wase ni sa be bayam bagi ngono da rediriju. Sara basi ke dalma iso.
0: Iya, den.
1: Iso tale. Era basi ke dalma iso. Okay, the message of weekend and I don't know why.
0: Yeah,
1: I'm not living on me. I'll be coming. And don't Calibu, we're not on the one yellow. Er to tell to an alumni town. Er will take it to a prostitute. We have seen the change for years of going out to the streets. Sarayali.
0: Amen.
1: Was our lot of telling goes on when you woo. San on the tabinga. Conalomaya. Me nisa chiko weekend na me kakuni dona ngona yalita si enda na numde sa sarutangan ng tamtam ta siyang nalolo mo ichi so ibang rita ichi ni nabi tamtam ta kita nga merakila nindo ichi nalolo mo di kaluwe
0: dinasa
1: amen
0: amen yan na niro vital noya kaya tal tala na buko ni vingravi vingravi tiko kina may suba ena mataka vinaka ni kuwa vambuta ni oni na rongoda tiko mai ka oni na waka bure waka sama tali tiko nga hivi kemu ni ratal nga ni tiko na vibuke ke waka oni hivi buke vi tal tala ratal nga ni kima mindo vibuke tu ya ni vi rana toka ni vango ni sarongoda tiko siya wangai sarang waka malo toka na live ngo siya na ngai rongoda tiko na wasya mati ko maya na mataka vinaka ni kuwa na buku ni vital nongo na buku ni vingaravi ya merna no miti nga oir na luvenda er sati ko na vale ni na bono ni dakada na vitau ni lelevu mai na nonda bono lo mai mai viti menda be masu lagi ti nga no miriti nga na masu beto irongo oir na iso so bo ke vit mer ka ku ni bili raki mai vale mer ba vuli di ti nga mer na masu lagi ti nga mer vingo miti ko nga me baka ni ra luve ti ko ni ndua na mata bo vale baka bi na ka na pam ski mo ke ngo ni ra sala ko ti ko mai so na luve andar mai da ka mai ra ka ti ko er sa be bu ke tal ti nga e vale ya ve ra na ti ko mai tao ni mena na ndo no la mani mai viti sana dei tavi o ke da na ti ko e vala ni se nga nga ni Australia ke o se ma ti ko mai na ve sai bur bur taleso na na itu tu tu langa ngo no muni ena mata ka vena ka de men ndo re dira na ve ministry la lai era ndo bu ke ira ti ko na luvenda men no nda ba no lo mani mai viti da kale la yo ndo linga kina mo mo bu ke kina na ministry ya ena no ndo bu ke ira na luvenda e vaka rauta kina kena isau ke vaka o te te vaki ena lo mani ministry ya tal tal vande ve ngaraviti ko na mata ka vinari ko tal tal na nomni vel ni lotu mananga na ya den nomni vel lotu ke na oni saka ni ti ko Brown Street ya na nomni vel ni lotu mananga muni ya
1: na den ni vel lotu na Church of God ko tonga Brown Street O2 Brown Street di suba Church of God yang bagi sarang ko sangge mitam begitu mo mital talangasi na lo mani so so golo ti suba ada kata kacinga na ruku ni bingarabi na ni to lulule bishop sele ni boitaki ko ya ngaraba na oceanery ne na so so lo to do ibiti Chikonani to Central Division, also was a Loma, Chikotalangana Western Division or Tonangarabana Saswara, Kachikotalangana Northern Division, Kachikotalangana Nyanwe, or Yungarabana Central Division. Na Central Division to the Committee of my Namosi, a Suba in a Sinwe, Namosi Suba in a Sinu, a Via Lala Voliki Serua, then Donito Volutis Armendumba. Mea dosa rani na sinu eh. Endo talisunga na nito ministry, ito mechikungo iserene. Baka toka ito na Global Mission Network. Karto visa mati chikirto nilala chingori timoth eh. Na Global Mission Network eh, ato chikinango na vitha nito iliuliuliu. Ngele ratu, tartala J-Blue. Kakina vi kete na sema chukiki na Global Mission Network kena ilulilebu chukwa juwanga mai nishilati ya hobiti engara viviti ngara baka toka itu na chapters Australia chukwa na chapter kena chairman no Rendini Chiu na bakingo sangai chukwa viti na kena chapter kena chairman no Bishop Seleni Waitaki angai chukwa na uru chikuna kia na chikuna talanga na timi kia harto ngarabi na uru chikuna timi ngarabi Salomone chikuna timi ngarabi India sa rombo ilibusar na Global Mission Network kwa yako na visuritia kwa mwe chikina ngo ma indwa na conference ya wakithi visuriti kia na chairman ni Australia na kiromes ipika kia na kitalatala uraya ma yandu chikina mbongi ya mwafini vina hata na club na okia mwabwa madhalata walai na Global Mission Network okwe yapu takinga na sending missionaries na irna missionaries we equip missionaries, we send missionaries and we support missionaries kwa na tulu na posa equip, send and support nangona sarangango rute chiko ni chinkarua na nito missionaries ndo chiko mai Korea lebu toka na wimu naruto kina ndo chiko mai India ndoi chiku mai Afghanistan, ndoi chiku mai Cambodia, orang bi dua chin mai Cambodia, hake tu bukir aja.
0: Tandina.
1: Bukir aja bukir lap. Kena bi tetal na bunuh, kena bi siap berburung. Yang laku cikin anak ni mami bi buke, na Global Mission Network. Nak kaki mami tu bukai tarungo. Every end of the month, the last Sunday of every month, we call that Sunday the Mission Sunday. Na lutu nekabi. Na lutu nekabi ya, kimami lako kethi mekina, na chini karua, che, sa sonon, sa tumbu totolo, chiko na,
0: irna vye mei memba.
1: Na Global Mission Network, okwe sini wakame control ta na local church.
0: Siaka.
1: Kwe network ka. Ebuke iranga na local church, ena nonra mission, misa chikorao. Wango kia wakartu sando nando to missionary, may na song lutungo, may nepa nimbea kasi may iwi. Na song lutungo, artu ngandre ba, may buki nando to missionary, na Global Mission Network, na ngonong artu sa may bagina, e wakoti ko ya, na bunwa ya.
0: Robi si mati bata.
1: Wakoti sa nana si hindi. Buki ko ito may ato bunong ngonili sa lima kina.
0: Sandi na.
1: So, it's just a network. Siyang ni, sinitara na local church, sinilay apalata na local church. Sekarang ni dona kafe lilawan numpang songol tu siapa? Kueh, bukai ngan network, ada pakai sama ya, nonton bukai, wira nonton tangguan ni, rakulut tu tu nabi si buru-buru.
0: Karena
1: Global Mission Network, so every end of the month, every Sunday, the last Sunday of the month, we have our Mission Sunday. Nanti mami Mission Sunday ngoh, sarlau kita minggu nana songol tu, sangat itu nanti mami speaker, nanti kita ingat nanti mami speaker on that Sunday. Sangat sana ngono baru tadi kena sana slides mertu pos sama yang ter missionaries apa kau bina bina kena sana report lah iya kalian ada transparency
0: iya
1: sangat sulit untuk ngono mi pos untuk niau pos awu ni bola ra ngono ni songo ngono ni apa bina bina kara action song ngono ni satu butuh tolosar nani mami in all these churches ni satu kita lengan ayu
0: satu kena bisa mati nana network satu kena
1: bisa mati nana network so it's getting excited, Ia nak kau bimbing, nak kau ngurit aja kau ni pakai itu betul betul. Kita na mission, na heart, na ni, na utang ni kalau, kau na mission, kau na nonton na numir na untuk kulut, Kau sih jangan yang pelat, mesti betul betul menangunai, mesti betul betul sing dindai. Dinda tabiat juga, na rasa kau ni kulut, nakalu nakuta me nambu kawang kana lo menisong songol itu kan. Ya pokai enda sa kalawata sa enda sa rita ni mai enda tana tani kolu tu ya sa siang tal ngakina enda tun tun han pido ko. Enda rita chiko enda pokai mbulu mbulu tana lo meni nonti song songol lo tu ra pokai nanu mina isol isol ya pokai sa kai vivi ko chiko nakalu mo kau lo tu intor bonoi solomoni india si capani pagio. Pati nakalu ko na nabukiko na kake de nabukai toro ena bukiko ena no mukolutu ya na global missionary network ko salatu ni sing dindai a chungo kim de australia chungo ana no de liliu chungo ba kito mai bitie yo yo ngarba na central division telnga ni global mission network
0: andina
1: na ndo mna na ngu talla lilai ndo virtu na durbu engole na ndo na bunwa sanga itu ni biko a mola komandanga sesengan ni dona no bondo mo de baru ta gitu. En ole na kuluti Malaysia. Poko ela tunga na airport, etunga na nona tang 35 cents. 35 cents tunga na nona tang. Nona passport nga kina sente sera tu nona tang. Se tunga ma na airport sa dali ma nona tikit.
0: Sandina.
1: Ni sa dali ma nona tikit ni sa so. La so ni nona tikit. Ala ko sara. Li waka bulan ona tumena fil kau lutu cikia meta bona ona le stal mekin ke mita lo tai bolu ke mai me kurambui anon di tebing ana bayo
0: iya
1: berni sul sul rambulitu bayo blat ni resengoni ke sor sar da da bina kai ne bunu wai na kalor ni bata na bunu wai ngor na fil
0: iya
1: dana bunu baga afrika sen dana bunu da banga se onga sini buli re banga tikia se wi engineer sen da utarbal kalor ni banga tak na tali de suliti ga bir na kalu kina da da ni kulutu
0: dina sar
1: na ka mata
0: ngali amen ibina ka bina sar vale bu mata na mata na kwa do mata na ser mer na nanum kina oira na siamati ko maya na mata ka bina ni kwa bina vale na siamati ko maya na mata ka bina ka ne endendai na serongo ni nanum kina ka usi viti ko viki muni na luve viti na iso so bu a taltale lia vet ke na venga ravin do venga raviti kina ngori a taltala saltele ni kerandini serta lang ang gondo sana numikina na mataka vinangani kwa Global Mission Network serta lang ang gondo wiki mundo ine say burbura ando sana numikina na mataka vinangani kwa sabo lang nilis may naturang na mataka vinak

Yo no te voy a pedir ser negro como cuando castigo, no la unigue le no tu casa está le vena tico en un hongo. Entonces van a no mirar quién na que na matua er sambalean, o ir na que na kauta mata que ira. Na en oya o ir na tu que ni venua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Daba mi na vale vena ka mata ka vena ni ko ni toko ni tico na nanda ngona vena Congo, vena Liverpool City Church. Liverpool City Church evi toko niti ko na buku ni nanda roni nda birongo din domo tiko na itoke ena batabate ni binga raviongo ni domo ibiti eserne ena radio 2 triple FM 98.5 ena beba rogo ito doko ondo binga ravi tiko ya nikina. Ya, ena buku ni binga ravi ni sokolo ena singa ni mataka erto sa isu redi tiko ya ni na Liverpool City Church ni teka buku tiko na rato lotu ena tini na kaloko oya ena mataka lila ini mataka. Tiko na nurtu wali lotu ena 285 Big Street e Liverpool. Katoka bimba sa inga haki na wali nimbula levu e Liverpool. Sena park levu e Liverpool. Nida se tiko nga ena Liverpool oya nurtu mission. Ena 2 tiko na nurtu mission. Ertu na baka edhora tiko oya ena bula o September. Senga yoti nga ngo na nurtu Arise. Da baka binibinaki ni Sangarabi binaka. Na Arise Conference oya. Yongo endo na mission na Canada mission. Kani baka ni ronga da tiko na mataka binahani kuwa. Na itutuku ni World Mission Network. Ya ongo endo na mission. Erato mission kina na Liverpool City Church. Na baka idhuri tiko ya Canada. Na lako tiko na mission ongo ya Canada. Oya ni katini kaono ni singa ni wula o September. Sebota ngo e vida na bula menda edo vayani na bula September ya keba kao iko enduo vieto kuni Liverpool City Church ena buku ni mission wa ya la keba kaya dhori Canada mbiu edakatiko na ngole ena katini kaono ni singa kana tini tiko na singa na ngole ngole baka mission ongo tini kaono ni singa ni bula o September. Tini na singa na mission nongo keba ka oiko endo obiango levata kirito na Liverpool City Church rito toko na tiko na nandanga unay na mataka vinaka ni kuwa giringirian yana nambongo na saiba ba limandua waluro na tolu saiba rua ena kena itutugo baka matata ni Canada mission nongo may na Liverpool City Church iya kuni ngole daba kyo tiko baka bulbuliti Liverpool si oiko tiko bulibangande o tiko Liverpool. Kasi ang atiko nindo na banua o nalaki isokaluki na nasinga ni mataka. Giringir talaga yan yan ang boya. Sa iba ba limandua waluroa na tolu sa iba rua. E nabuko ni nondato isokalo e nasinga ni mataka. O yan, Liverpool City Church. Ka toko ni toko na tiko na nondang ang nabina Congo e na webarua ito doko. Tendo mga na serba ko spell weekend e na mataka bina ni kuwa biko na sa gaisya mati ko may singayan na tiko may na moade wikim do na siya mati ko may viti e na mataka bina ni kuwa baka talaga kina wikim ni na sangkara vita vitiko serongo o ni sana numikina e na mataka binaka e ndendai.

Ia lengko kalau eh, mental es tinggal awan kalau eh nama tak bina kain dendai. Ia nama bukan itu tu kau waka di waktu tu mantat tiko ni eh nama bukan mission eh nama kaya dor tiko. Eh ane lalu laku ikan ada kaya dana tiko na Global Women Mission. Oya ena baka e dhoriti ko ena ika tini ka ono ni singa ena takti kina lako ena ika tini ka ono ni singa ni bulo sebitemba tini ka ba ni singa ni ngiri ngiri mandangaya ni seo ni seo tu mandangaya ni ana marama vili utakiti ko ena bugu ni lako lako ngo ngiri ngiri mandangaya ni ena nambo ngo na saiba bali mandua walu ruo ono tolu saiba ruo keo iko ndua ovia ngole ena ilako lako ngo ni Global Women's Mission kana baka dhurti ko Canada oya na itu kena baka matata kina itu tu ko waka di baka tau manda tiko yani ena buku ni mission i Canada oya kaya dana tiko na Global Women's Mission bium beauty ko Australia bikin tu Australia ene katini kawanan singa baka taliti kong baka nga kaya baka iso yung wala may viti na tikini singa batang baka taliti kong oya oya na ikatini kaono ni singa yan to mga na serve kenda na mataka pinaka ni kuwa menda na nanu mito dhoko tiko kina ena buwan di bingkarabi enda sabi bingkarabi tiko kina ena nga una pinaka ongo

Abuku ni nanda pekaya da baka bulu politik yang tadi komen nanda penolong manioviti lebu sarana beka e vital nota kita ko oya ambela tadi ngani sabola kita ko na inding dingi nanding dingi nomu nanda nu otongan inding dingi vina kata sen namatin tu sa na pati dava men ding taki ena buku ni ding ding sa tu ma matanda lebsar na bika e revisi ko ti ko irna minista ena vivo no e so oya men baleta ti ko mbaka nga na ding ding ini sa roro ti ko mai arabi ba na numiti o kina ena mataka vinaka and then dai reda kere ti ko ena social media ena buni vesi ko ni prime minister Australia ina nonda bono lo manio viti ya da baka vini vina ti ko ena buku ni buni vesi ko ya mende ti ko vikenda na baka nui nui ni na lako vinaka ni na bukei o ira na luvenda baka usi viti ko vira na luvenda ena buku ni non rubukei ti ko na buku ni bendin din na ti ro ya no de tabi ti nga na tina na tama menta baka salta kir ti ko na luvenda ena buku ni vekair na lako mai mai ngarava ver sati ko ir na pam skim workers lebu na itala no enda rongoda enda baka vini na ti nga ni nda ni rambula ti ko ni ra ngarava ti ko non rei tabi so sarve buku ti ko e vale sa vina ksaro ya tarna non ravale voli na non lori voli na non rangele kararau kati ko kena ena buku ni non rau vendin dinati na mateni tu eruo ongo maten tu viti kena maten tu Australia ena mataka vinaka ende indai ya me bakanga na vending dingi sa roroti ko mai oi ko bakata ki ko tu ve ko na ndonu mundingi taka dingi taka na ode yung dreva mesana liu taka na nda maten tu en ngau na satu ngoe matanda baka nuni tiga na ndomi viti ser ni na ndua na ding ding vinaka nda na dakava menda kaku ni dingi taki ranga vango sa tos tiko na viliu taki sa bakale vit sa tale na dingi dingi o adakava mene matai ni ngau na en domo i vite esterne e ve va kana no miti nga ni vite to na kiti nga ya ni i ve ke muni to do sara na lu ve viti en a mata ka vina ka ndi ndai i ve ke mdo na ngole ti ngori na global women's mission do va va ro ti ngori ve ke mdo na kana kana velu ta ki ve ke mdo na kana mata i lao lao en a bugu ni na bu na bu di se na bu ni va va ra wo ngo ni lako na mission ni Canada vi kenda na marama da vi toko ni ani ke ba ka rao ni so mana no mu vont vont ni lako i Canada do ba te ni kirto kala ko ya ni na buku ni mission vi na ko ya dena laki do na ka o laki bu ke mai kina na buku ni lako lako ya ya vi ke mundo na na sa baka baka rao ti kongori ena buku ni lako lako i Canada tal tala chiu valvatu ena mataka vina ni kua ke mundo na vida na marama do sa baka i ti ko mundo na ngole ti ko ena mission no ya na serongo do na numi mandanga kina ena mataka vinaka e dendai.

Yen da babi minati ko ena se roya, duru uka wanga ena singa, eh? Ena mbongi, kina nonda mula ena mataka vinaka indi indai. Ye mataka vinaka ni kwa, abe ke mundo na lewe ni youth, na DNA camp, e baka ya dhuri tiko, ndo utiko kina ena ngonongo, ke mundi keta sar na youth, bambi mbi tiko, abe ke mundo na lewe ni youth ni Liverpool City Church, Liverpool City Church, e toko na tiko, na nonda ngona vinaka ongo. Bina kena youth ena mataka vinaka ni kwa, ndo utiko ngori ena DNA camp, na sere ongo ndo usana numikina ena mataka vinaka enda indai. Kemi ni todo kusara na youth, nitiko ena DNA camp ya, kebo kao siang nitiko talanga ena DNA camp ya, okilani o lewe ni youth, maina vei matalotu tale so, sere ongo enomuni ena mataka vinaka enda indai.

0: 收的地
1: 我呀
0: 求过你那个父母来看谁过呀能不能不了你要是不是万一是的我都给过过呀能够

Ia ena se roya au sana mai waka mode tiku ki nei weekenda ena mataka vina kai ni nai. Vina sarwa lebu taltala vandei ena buku ni ibe waka ni waka yalo ena mataka vina ni kua. Osulangi tiku na nandei lako lako ena singa ni mataka. Ka totoka talanga na rongi talanoa ena buku ni wengarabi. Ena nonda wa nolo mani mai viti. Liverpool City Church, vina sarwa lebu na kena toko ni tiko na nonda ngau na vina Kongo. Rau tiki na wikenda na itu kei minda pavirongo di ndomu tiko. Ena vata vata ni wengarabi ongo ni ndomu viti eserne. Ena Radio 2 Triple OFM 98.5. Na sarwa lebu Liverpool City Church ena matawa na nikuwa. Wikim ni nanda usama tiko mai na ibola mata. Nang sarwa lebu na siyama tiko mai ena bima takke ni wakaruwai. Bikim ni talanga na daw siyama tiko mai ena patapata ni bing rabiongo. Australia raramba na vese burubur taleso. Bina baka lebu na nung nindo na nama ki tiko mai ena mataka bina niko. Iyaw sarwa may baka muwati tiko. Meda pa nang una ena nang ibirungo din damo talikina waya ena singa ni mataka. Muni kalungata muni ngangga tiko. Dabi na numi tiko nga ena masu ni muwati mata. Ang bangawin yana na nung